0: raptane pun iye Marica lan Dewi Sarpakinaka parantos kairing wulan dia balan tamtama. Nyata parantos ngamuk ngawak ngawik sakur anu saket diahut awak. Aya bumi diruksak ku ayana nyeri perih tinakan Arjuna Sastra bahu ngabendung Iwaluan Yamuna.
1: Dah, kabateng Marica.
0: Kaulanun kula,
1: siapkan pasukan awut-awut. Masyarakat naruksak bongana bareng geus ngarugikeun ka urang.
0: Dawuh.
1: Ayo.